Torfito re salemo. Oi khupane re ka yoro khanto ko era muru a re ntoko mala. A motho kula wa hewe ra muru a wala saisa no poela we siya so 10 ye ya. Ya so 10 tse muira. Ai ai ya vanno shayo. GC DJ nakoko. Mokili ala pahewera na khala mosaru. La mo panya panyanyo mo kinyanya la ho mo kishimwele la.

Pole. Mutumi hen mutume merelo sanyu. Wote vila na mshiporoni. Mshiporoni poromosu tukiriwe pahi. Ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene. Mutumi haka. Hata mutumaka merelo sanyu. Wote vila na mshiporoni. Mwiseki hini hasara. Wala muhupi mosa. Wanakala logistics. Uliluwa kama kapele luanyu. Nwana mawani oteni. Oteni ahu. Nipela kamutete. Woro mele.

0: latinari supa vani kupalela kavira muri vani mototela murarelo
1: nyuo muri mwana mone muri mpatani aka etyote pasha orero kanaka opehera oshikola nikanaka omitwari inu ni vanchene vanchene sha inu kire etyote pasha orero kanaka hiyo shina mono muishita inu mwana kanaka oroa osumi kala sesulu pale yeni hikanaka omusuwela inu endro kale tuye haya ni asha para nkhotraka ore kulari ni nkhotraka ore karavata no hela ipols wera akhala ko suwelwa wera ala anashikola lankhala oso meshikola yela nto nyuwa mori mpatana ka etriote pashore ro khanaka owiwa iye sinkhala ka ohimu wa shikola khala ka o khala na ipols ni karavata para mukhala ke osuwelwa wiro ole na shikola ole ta shikola fulani kini khala o wara sote ne complete ko khane e garavata ka ni e botswa ka ni pahi kini regular ki waro regular
0: yo re natie masi o ka thula va hintu no vekela vane lo yo ndro ni chere ri yawele ntuke ra o la bulan hi kunna no lelo kini kharipu ngwiria ni wa sorera
2: ngisole nsena nsena ka mika do arresto ro direkish pachane morere lo sheno rna ka pele ka no soshiko
3: o hanu ka pele sana nungkala mpahi wo khapela vanche ni karuma saka ke nipo hemwali ato khale e tempo e bulele paro hinana
2: pakhala so uniforme mapia vale o wane munempo hani poroshene
3: ana mpahi pahi ni poro ni hindu batho e bula para apur vetari oma
2: ndoba mnale shene ashibathanya la inkhala o khapela sana ni karuma sa so shikola
3: kini khala pahi ashibathana ga hin khapela karuma sa ha khapela sana pahi o pahi o re re lawo hindu bane e bula we haitho
2: ashina mwana la neta se kala si opachira akhanlo wirwa sai na ashipa apaya
3: o khapeleliwa ni na ashipa apaya uthumelwa ikaterno ilavishi na argi para oina na ka tempo yebula ya tika tambulelwa mane wo khala pahi
2: kemela komula vile hamba thanuna bana ve kemwata mela mpatshina muke na kuyona ve donroni suli havaria riwa mahola ntoki yaho olavula nihikula norelo ihali mapara ngisuli hensena
4: Minsina ka gnasniya doni
2: nyungwanu apya so shikola yo kereke toko ikaruma muhiya pisa pisa
4: na dohano conserva rohela mbastani ni wetana nambot hiya kama samosa
2: si nyungwanu muhumanyu ikapela orateni ikaruma samunkhala o mwira sai
4: kino mulele wira ikaruma yo mukabele lele mana seyo dimun netana ni shikola nyohano khabele la mphaka mwa khomala mwetana ka seyo nilabish mukabele lega nambot hiya garteran mbao Both Panyana Katrakina Quatraga, or Tragina Yagan, Yatravali, both to Honyakan. Maha, why Capelawan? Nohano Conservari, Icaternie, Olani Livrie, Para Hirimele. The Aula Kinam Haperi, Yacome Borova, Wehekememe. Mariano and Forme, Ripu Yacumel and Togo, Epula, Rupaha. Mohan Michalago Tokoni, Wehera Comasha, Manahala Meganaga. Ni Ohana Munkomariki. Nuforme anyu le Maroko shkola mwatikaka mwanege mumpeke sana kwera melo mumuroro melao le mukusha Maroko shkola
2: mashiva mola la variari wa omuin komaru uniforme wale aherna eferdin komari yo akale ko ora sai
4: ala herna eferdin komari ndi kala bidishala ye salmini hana ndo hela ka makala memme kivi hala khani kina komari o yo kale iparato so Salmini, ohela kama khala o ke badiha kena ngomari
2: yo khala to kone ki wala ka sana bererua almini ya wo si parato se yo nto motho khanle o vara sai wo we ahim o him pa he
4: o hana musari ki e kuwa o varla le shele jelele a mu ra un komare na para ho pa heli mona wira ha ke seri mu chipi hera ni mas o ata mileke masi
2: nto va malumanyu o ke seri mona herantro Ando gatlaba ani wiwane
4: Kihiya mugira ikabele ki garma sotene inevro ni manera o un komari kuo ohana bahini komari saka dogina hiera gina
2: Kote pa wash kurlan
4: Obrigado
1: Ola tuari mvane lo akande oni njera wele na nikanda ho otho ki herani olelo ni vanchene vanchene nyuo mama mnyuo papa okalaka oni kanyerera hiyo anamwe nokalaka opehera oshikola
0: makalaka o mtumera mani nyoro ka shikola onni kala owo bawe e owa ni bale kikalo wirelo wi a waruma etesora muhimu kande o marumari ikaruba sase so shikola kamoni kala o almost arrivo ngo popia kasiso andi kala o wa kubesha aroka ro rapa aka o warubari karuba sase ni ana kubela o shikola ana pia sedu ntoko makala o mbiere ramina mulela mura kala o we ha hin ho ne achika ko shikola mina kala o hame moni soma o nto oni kala o kushere ya baba lohina kala o tuna o soma
1: ahiyo anamwane e ora ni kala oru papa wira na kala o venya wira ni pie o shikola setu ni kala ka orupa etsano ora ni tere ora hiyo ni kala orupa wira melo ni pie o ni venye vasi su na aruma rika aruma sahu ye na kuvaka ni kala ka orapa ntobele kuna kala kuna vinyera ni ruaka pa hi o shikola ni kala ka uishuta
0: mapara mwana mwana kala ura radio ni vara no kati ni pela wini vekele nsipo wawi ni wirene na tika kani la shira deki.

0: Muniwa mwakerele makomaso wahu ola radi Mosambiki wampula olero ni panya ya mogulodu mosamosa wa onamapa epoma ekani otsirdi wa erati mono wa tai provincia ya wampula erati distrito mosemosa ni bahana mukano ni mukubure muhikati mwemba bamosa ni shiuri o provincia o cabo delgado muhina mamoro luli na rwendo vanela soluana ni ikwerere ina panya ana mawani onamapa wa pieko wa mwakani wote pesani iye sa ovelu wa mirimani ni orapea wakati pukina kwene onikalawe kolera eniri ha esheni ni mutinto sheni wawise kiha orata yole henry wa kutakuta ana mawanu hiyato onamapano pahi masi amurete ni kamosa kamosa mwe prinsi yela ya wampula ntoko mtoonyi herio ama kulupa la miteko sekumi werati ansu eliha odelo baba wii idistritu muloko ni mosa sa wampula no sa hima keliwa mutano va mwesa norwa mutano ni oretola wa kolera na iweise iyo no werati imiliri kamasa kamasa ntoke pome ila yawa na mapa ni wahalua teo hareria ya wone liwa areta ya la ove aluwa mirima ni ni orapea watuene kolera masi kwa kala nani ana malatuli waka opore ola oriaka nuva antuna huva nilano ya wakina ku wapanyi oretola wa kolera eloliwa evona etikelo wani akina kunya ashina itoko watu yao ya panyi ni aramu oretola wa kolera mai nsina ni halishini sama kumani
1: Sina nakabia no rosa te kastru kin kala e pairo renyoto e vila e la yo namapa wirati mi on kala mwinsana ore ya manaka onya ora pea tari ora ohiu ke hape acha ohiu no ya cha nashana kale no rupati manako ro kolo mokuela ulla kamama ina ore ya Raka was in Poyamara Pay and Mavi. Oh, Manola. Only Hanam Rupadiawe. No one on Tumagal Hospital. No Tumagal Hospitali. No Hulia Mikora or Kelamwe. Oh, Manola, I want my film Meroa Valle. I cannot go on Homakano. I cannot go on Homakano. Hellia Soru. No, no, show me Lee. Your mother Soru will have Hulia here, though. I have a look on Mona Mano or Parla Bet Total or Chair. A kolomo gra thokiri ya thole o pakia tho mananna makina uri o pitani hale malaria maishwa ba lotara taria mwana ole uchi swaya ole via uri akushaka mireta ya mama heko wani
0: no shukuru la mama ni kuru la ndui ole lo ni kumako rabi Mozambique ko kalewa ni UNICEF ona mapano ni kaleliwe ni miova jeldo makina ba msana Erminia Francisco ana makumi heria araibu swamihe totukihe mukwahola Jamal Afonso omaki nani nave vitorno kumpukani na malei hapare wa rende otratara mihaka masakamasa onamapa wenno werati inkahaya wonni anyuva emkumela kaye lela yoretra wa mirima ni mwana makarara cheni atimake ndi anyuvara
1: me alon katmaka le thotiki na sokatmaka le hospitali ura akunya pa rochu ela o programu ka himia ka merimani merimani kwa ka o di pia yo rapha nunya wo himia wo ka kubela wo akunya wo ka ha kubela mana kole ka hon lo rera ka hi ba hi o khala ngobi
0: ama yale nsina na ndiwa sheni ka hai mai nsina na nyu ma ba ke ba ya kele ke microphone yo nsina na nyu wani na mapayola maholo ndabu la hula wole lo wise ki foretra wa kolera ni Ire rasi kina kwenye sovya luasa pahini o rape ya o nama pano?
2: Haa, nama payola. Mi sina na kalupertina parunartu. O wanya kapayiro mwanona tres. Ayo, miana awore ya mwana ka. Awore ya mwana kode. Aru otana. Tamo onaka chen, mikura kao. Weo, unyama asicha hii. Tera mama kukina awore ya nino. Onu ware hen wiro kwara mirman. Tera o ka kera cho kinim phanya ra pheka. E thula hen mona kola. En mware thula hen mi konta sa mona kola ko ma ku bihero hospitali. Ora phiala ko hospitali o mi e sor pile ninno ninno mona kola ko nonda o le so phila. Mi khura ka chalia o ko nonda philola. Mama ni pele mi khura ka haya nna wa mweke mathiri mero awacha babale eh mama alpertina mikira kami mwana na ware mikira kayo ni mware hen mikira kamirmani teratapo wa bahi namu bahani ndroke ma pas hariki wot ko ha pas hari babale mahukumeli mararu mwana lokonon la opila ko chalia mwana olimpaka kontesa ko bahaya alta kontesa kon rano wani mpaka naba kon nisukuru anapu yake khali hera mwana lo khala nkuminlelo
0: gahe mai ari mu dumthere duli wani khali hera kemaha holansina
1: kenaji mazana zakaria nkhalona nyoto ehe wa mehayo bayo mwana nkhala wara yaka mwanaka uno jantare por patha shaka por patha le kenu agashima ka mama agina ore no ora ni hene ora ko ara mrimana oni nyera chalo te no le no ra phya kan no no ra phya kan no ko wa shima shima anu awe ko ni he mwana ole mwe avenya sha don tema ka le hospital ni pale hospital ni haten teria o helia soru o melora ro no hera normali no kana no le yo no wa ni no mpaka ba ka thun kon lo lat
0: Asante, no suwela wii, orata yu olola wa kumako ola mawani, kundri wa vila vili haa, ana mawani, unna kutakuta ana mawani. So, kala tokumi haa, hata mitukumano, akanle, nakalama hola, falume, ya kubernu, nivara ya munamapa mumu, ope vila, wakali hira na mawani, useka, irira, ntoko seia, kukaleko olera, hata ikine kuye, sovelu wa mereman.
1: Anini kali hira, makali hira ni wahaya, anao ni himera wa. Nikaso peke nikoshake mawani nikoshake mbani machini haleke nrete paraura para ibitare mremani mu ano vale hi ninkhana orkulu khani hela yethu yaye ni ra abani hino la mala yisham ni muraje yisham kama kelo hela cha bari thu chonu kho kun kheryami a rata le khani phanya
0: Yaba ke akala level le ke twile mahili yomiru hay eku seke microphone le pajere ken yaba ma yala to kan nakula to ama mala ka haya yomi hay eku seke microphone
2: yomiru ka haya ya transeta ta ba ya ko hospital u mpaka na ba ke ni muria ka yo
0: Ah, certeza.
2: Ayo.
0: Ole wiru amtonyer ke masini.
2: Ayo. Yo tava hiye.
0: Ba anni thari hela se sideli wa mpaka.
2: Ka le kada ni ru hospital u wa kinni thari hela.
0: Yani kama yale. Nga mai insina ni vane la mwa kolera ole lo no kumelo na mapa.
1: Jaime. Ore ton himi oyo faji ni miano wa hiki phanya janero tia binti sing. Kari ni pro naria kan no komani elile simelo komani wo kolo mo rapea nunya o ko khumo komani wo korowan phela ko wani mo khwaji ka hi phia e wo rantero rapea kanunya mano ka hi ka hi ro hi hospital na sana ka karo hi hospital na sana ka ka ha phanya man primero ka hi ho mie soru baba lo kolo mo on khaya na fas o khuma e wo re yo mpaka ele wo re la khwaji ke no sukrela Ini sukurel saute, lo kita ratari, nana puya, kaha sukurel baba.
0: Nyo opanya ni mas nyo ne?
1: Aki panya mas saken.
0: Masi mahaya ya wani hergi sa mahawashe ni mama lo anyu apa kendra sai. Maru uri tuyo, mari moja, ula mavindre wahindi.
1: Maji kinchu wela, karumura kiliaka shima.
0: Kata mereke.
1: Karumura kiliaka shima. Kipanya ka onyan urapea.
0: Ayo. So kala sini himma mapuru makina kwene sini kumela wakati bukina kwene na konorela ukumhera kamakacha miho si himma so wothiwa umeoneke kole role atuna konomisiwa kole role onioni nka hanyu mone lwanyu kala nyu toko wawereani mro hospitali mbona ba mruwani uri hai tu sini himma
1: eh kwaji miki kichwele mirala ka wompkhanya miki ni rapoti anapuya taki phanyale kala wira na riva tuwa wata kwa ajika hikitu ya njikanda kwa ajika hiki ya liyala keo kifanyi haka erete yon kinjuwe la nimiyano
0: asante nga haya mai ya kule kama huyo iruwa iye sinihimu wa mpori ya su sinihimu wa kina kuru waka kole role siseretesa wa nimuri ya uruwa seretesa ule ndoti kole rene yowo kolo role kole ra ari hai
1: seretesa kini kini ndesha kini hela maishini kini mbuzari
3: kuburi yaka masi inna kali hiya ku hela ka masi ni mwe kuburi yaka kuma na ni ku ni ikifanye ko lera pa ji ka hiwa hiya kinno kinni taratari masa ale sogoro kinni taratari ninki ninkin taifu porque timi kona lo retro
0: Papa aponyere mo ha hula ni mula bla ko lero lelo nsina na ya
4: Janaka Leonardo Joan.
0: Yerem hereke bayano ni microfone.
4: Ah, Leonardo Joan Nakuya. Me o kipanya ko lero. Kanu thwela mani hukuno thwela thwela wileli o jantari win party. Kwat la pra kwatiro ora pa ponaka. Merimani. Rota khani operari. Kere cho. Opo o manu mano o rapea. Ba kulelele aka tho wiwere ya thomano orwa kimanene ano pawa supaliaka mpakiri yakwa skeleta ni kwa kuveria ko hospitali yalia ko hospitali ka hapo atenteria dababale nen hukunne karale ko hapili le tempuela kwaji nata tia sikinti ka khalle hospitali mahukuma raru donechese Tekin kwa la kikoha kapana kana ata nginra tota kwani wukwiri akawa nonela jemi pana kama kahi katwala pakala la kunya mana pole viaka mwa kwa wani no kahi tume kininu na budi wani wenno
0: Asante yoka toka kwa kashi mayala mhakumve opia papa ngapara makina kwene sintanyeri ya soi kala tunaka kena ku enanyanya ipuaro mun loliwa ya wana kwenye tewa kolera o hima ibam phoria so wothe mapatola re la kolera mbuyo maone lwaya hito ko aphanya na ve evona e penuwa mpaka orelova ituse ne sese ne hima ikisikale ke atuna kama ke kai ya wada wothe wa yiwo mir kushene kanye wa baha ala niyo mo dera yo karadi msambik mpatola re la kolera kana hima iduro kana misiwa weza kala ni misam mo hiniane
4: na ata omiji ya wona ata neno ni heraka hi uhirata ila kabapua wihu buruke ni ni ratela cho esoro kaninkhalane soro vate elatrina nakhalana mme mashi kaninkhalana yakhala mashawo esapau kinkhala nai khalane potu khala itura ejolya chechi chimwane hu ni rekana ape akabapua owana nukolo mobulula bohira piha nu wapeya na apeya vale bavale bekhobale vale ma epanele ena apeya mathapale bohi phale chitampa enta pin rowe humikina ni phanyaka eretra yaya
0: mama uduli vale aherwe ke lesson aya yokane hinya papale aromola sa ipanela wiro ka thukena ko hipunela ka wisa winyalela ke khala ye ni himwa wiro ka kole ro khala ya phabela ya khuleke ya phabela nye ke yana mata mana ya liba vale moholo thene tau huisa ya henri bab ka haya nsina naya
5: laura berino fosteno ngale bayro
0: na nyoto
5: na beva de kui kunela ka Chinakele jaga pisho njulumo arata chinakele kama mo unku kuna kenye la chama mo kama jampanya na arata ni panyaka.
0: Ntandi wani kupaliuru wa mafatu wa loreta wa kuale ronkuma wa onyala ni wago hui ratela?
5: Aya kina wao hui rata.
0: Ntani vari wa wana mapa nono mpairo memo na nyoto pa hii ni mpairo isikina kusei sumale baba isinifani mala baba. Tivi wapa ya lawira kuna sekoreta wala kala wahi mwira maizuri. Oseli wa maisana wa horo ka hakin ni maisuru shinu maisana kwa kanle mutan maisana shuru mutan otuna tika pedente sai una mwiru kuriat
5: ndato maasi an bahiyo ninga jampia mo e bosu jina ko ndato jina ko jengpane cho yukune dia maja kan jina ga daga laje beshuma majin mo
0: so kala hinya ya shima ale na shiba pade ala wuli kunyaba ni hakun bahiyo orwa ko talaka sema kwa hela wiriwa bonyala ni baba sasiriwe ka khala na mwe nare iwa kera mrate leke wehinyi ni ba ni ruale muka jambe ola tiwa waya ehimi ola tiwa etheni re ya ewa na mapa kano
5: na wei re ya kayo
0: kahe mai e haru meleo ya kan legeru duriyo awulan tigele ge maduli awula pevela kina ko yakule ko yon sinana ya
6: me ana nzina na karzita kartozu ahe ke phanya ko le rone me ano
0: ehe
6: me ano nzina karzita kartozu ahe ke phanya ko le rone me ano onjo hiyu orupathi kempathi ki okwera mirimani mumotene kolo morape ya nunya manji ka ya ikhanna mwana ka manera onrele na takisi orohi hospitali manji ka hija soru tharu yone chese ujisu ka hiva hiya yo sale ferozu ka hiva hiya ileshe certeza manji ahiwi yo ani wo oleshi yo michi ya mumpani motene mavizi nyaka ya hiva ka hihi eri sapau mavizi nyaka ya hihi eri certeza sapau manji kawe ruani no nkena tuko mpanya ritota mpe kwa ushukuru
0: ee ni hima wiru wa kodero nivinya wonyala ni uhiratela
6: eyo enhimi eyo na vertati hina hikune ele rumatapa ale ni mwani parata kukela kamwe ni nkumaja nlatirina kukela kamwe na kela rumwe ninatota pahi nuja javale nwako mpanyari tiare ule
0: asante nga ya papa ba sinche ndise sinivinya hun nemirikuri ya ro se esa kole raya mirima ni mavelua sini emelo poro mosario la wohira telani nte tushena thani varaya kumoka kio wapanya retola oro lelo ba ninkuma nela hu wika so pa weyo ratrayo wo
4: ah
3: tawara
4: na bo la no munte tene muhumumu yo khala me for example no naka enona kesheni puruke hina hana mmo umuria buriye hu maposo mmo bemmo maposo mmo jahavo e hime chinkulehu kune kitamiri na tapari manishi wewe uo havo reta oreto nifanya heni okola va na phanya cheye eskartavele chinichati antokovale okoloma orka masale va baba va okoloma orapa baba va gurukuru ni posui okatha baba va manovale hiano erita cho wata namuiwane la mano ele tempo elela en nama cho hulela chia epuri ekuluwe mano cha khole kuluwe ye baba baba poso baba va pumphanya chikataka baba va manovale erita cho wata hin namuiwane la puruke khanni kuitari ah mano ye chote ne ye puruke ne wanana ne rakawira enama ye vakachinati enama ya ne na fashtari ke epa ni tekella ka e posue le rie ni kuchakando ko wewe no bandike huma sipa babura ka ba akuluwa le akhola wewe uwe okatha wewe uwe mano erita epi hinchuwa ne aya bamphanya huma chini phanya kana chiwela kana ashine ne ah
0: mama yohen hinya babale ronyalo moro wisa diskartavele pahi
1: ai kweli khala iba bao athu hospitali amira chaka mapungsumo mmo kya wana mirata iye kya hla chama pungsumo ora minkuye ni nyalele huye chira ko kwa basi e huru na mabe hacha kala thwala kunyali ora awalo ni mishera ba ona kamirwa ni motepa kaya awalo ni mishera mana kunyala khuno cheka khunyela ka mapusu mo vira vira u ore to la khwate pola khala iba ba mana inyela ruyala thwale ni ra ni nyaka mamwe ni ka thala cheka masale miri ye na ru marale hele se pusu ye chuntra ka chigela ka mamwe ere ta phinchole hora biri ye wala ni ethuye mku ye chiri pusu mwe china phanya riye pula o rupe pula ta komita no aba masale ni muriale o hi khuva o hi ra chai o buriale mpa ko maliha minku chena rumwe mwe khachina ona lima khachina ona yita hin navuria masale pa ho hi khuva nimbakalo uria we pa
0: siso nimpo heriani vanella ka mha wolwana ni orata wa kolera ni rira sina kusene so vya luwa mirima ni orapea ekumelo ona mapa chirvia we rati wa mukwa mosa radi mosambiki ola kanyi hawe wo wiwa wirane leke maswana mawani yala okali heriwe ni UNICEF wiriliwa ka wakuvela seyi na shanki ana mawani ntoko irera seyi ya ipwepwete hata iye sa ibalua sa patu maulimu nkuni. Kwa suwela wira mohinya mama ewe kala ile ana muteko miteko sekumi ya nivira vira maporo ni mumbria himye mikecha mpeani anahela mumurete maasi ale atunakatua nikala sana. Yo hiru ana mawani nira lingi dikidua uhime ipamporia. Kuyale moneke to anikao retayogo. Normala uinyueliwa oretula toton tepawe ni tutinkiawe. Nto wa mone luanyu ya reerela. Ikume lolelo baba wa mandabula sangu okelo miholo. Iresa hii kwa mwaheni yoro.
1: Apo wa kwa kawo. Kishibe la ya kunyale ahokolele toko vira ya ba. Mapusu mahilashiba asao nredua wa. Nini kalora treni. Ninyele akolomo hela cha mithale cha ye mura nikhale go ratela go ra ya wala ni mishara retre kha ba phanele le kuvernu ela pontero makala uiva ka cha povwa wa go hinte go bale yana mu anwa lan retre ninyele wa ne thale go ra awalo ni vakacha ya phelo ni vakacha ina kha ba ari kela wa hospital ro e hura na wele mira dira wa ya muru ana hatani ha ka kininu e kha ninchuela na nkhwasha ninyele tena operia kana muchinu tene a khala po wa khwaka na wa ne dia mithale ba nye ura ku ber no ti mo ni ba ka sha mo ni nywele
0: akina ku ti ya o mo khala wo thene a libe re nya so wo tiwa wa o ka sa khwaya i rilwa ka mo ne ke ana i thukwa le iwe ya ni ba re spiritale a wala sekretara le iwe ya e kana ya ruwa shukura no hiu wo hiu re ta wa iwe fan mo na ma pa mo itu sene se yokini kumela kini rane ya
1: kala tiba himi aka ba uro na mwirane aka o wanto ka tshu joko le rayon ni na mwirla ka skerta ro ra o lu thumi ya ma firme ro wa ra ba ke mu mi shara ra tshu nyala mu bas mi kro la ka ura iye hi ano vela vela hu ya dikolo mwara tele nu vela vela ra askerta ro da thumi ya bas ba no ne la ka mi kan thumi ya nu vela vela eretra mane ro nyala hi ano o hi kuitari o nyala hu hi ano hi kuitari tina ba herre ho chikhu ho ala kunyala ira ba na shuda ri khira awe wana le rete ba ronu mi shera nkwantu kan khala yena shi
0: mama yo khale amama le reri ari ba yo khale himma le yadi shkarta vele iru hai iru ba mone ke we hime ne o
7: yana shkarta vele le lo ko rupa ku sele liya ke le lo ku phanya le protime ne ke liye ta mela ke nkolo le ko ruana wo ra mutaka yo nyale le eni mwanu nyuma mari hawe kina nanu nakin kelales karta bele yo nyale le heni wati yo ner le nyamas karta ri awira anani michera ko lera onaru onyala winyu munyalo nyala ko kuwele le lova ora ni nyalo nyala muchaka mamuroni mwachi chara le karta bele eli sumwe papa ki para la tho liso o ki para rata chen wa wa pusu ona chimyo na maviwo wo wo wo wo ntilini wo wo Taparo kuto nyera ni van na mwira mama da ayot. Eli sucho ten. Chinkelio apu suvan. Ba vale vale rata. Kahit hinni phanya ko le ro vale. Una ni phanya papa kuto nyera ni na mwira mama la ka otal. Tila po wanya ka nonno onyala. Kahir kan ina mi cheria. Ani mi cheria na nyala. Ayo.
0: Wana mabiyo moro patuaga irwa na mabiyo wo la ntisena ni bahwe ni na no ba ri hai
7: meki pachara le wi wa khala ki ni ka yari ru ira kana mabi ayo toko mabi ya mu ke dia ki hi chuela ka an kha chin china na ya
0: ton pako lo nyalo ona thibele liwa pa he
7: kha chi ayo ten ti vani ra le ana mabi
0: on ta pula mabi ya ba microphone ma yala o kala ni himi yala
7: ari
0: o kala tamuram kenanno yo lutu waela nka ya mai insina
8: aya no china no ne ke khaini ba
0: insina nanyu toko
8: am china na kamiano hamita na haya aya ma china la le ke khai purken tumi kan khuman toko ba wira kin ro pu su ka phia ka na ma vi kura ka e ma vi ati pir hiya yeyo kura ka vai kura ka ari ma vi ne wo balen china ne no khalo na ma vi mano kuraka thua chimyalteo hitowo wo phiriaka ontapula kuraka o ontapula para wi hani ontapula rachai mana kholo ma phoya ma bena tukuthero rata chene ma aliato ni nyungu pali kura ela necessary ene tuna ko ne le piore
0: Asante. Ikina kuseni sinshenki ya mwire te ipamporia. yes ne himma so woti wawira mon economy si wa kolera nka ha ma mano na ba mu namba papo mu eratimu
9: mu eratimu yo pia yo himie himie yo wiria lo pone na la bano kela na kubeya ni salu macha ya chi chammo hi na himere wira hi khanna mo nan tuwo ira la wira mi o kela ba ni to ni here no ne khanna tmona khanna tmona pasarale chenjo ro himie himie Ova hii anretele ria wa upanya tu hiyo, okwata nkuya wa upanya, omara wa omulia ka, upanyia omanakachia, opahia wivia. Ntini irana ya.
0: Ayo. Nimpa heri ya nivanela ka soluana ni mapatu ulua ureta wa kolera, ise kihelo ni sikandia huuva rawurane lao pelawi, nasa kiha mawani. Ana maya lawe arana na kanapa pale, Eli terkumutar romano nanu, iyo kala heri ya ulipi heru hinya, na venata kini kamu thana. Onyala wolua nani, iye siniwari hiwa, ana mane iye atishkarta vile, na murhila siwa kasala kasala moro pahi, bari hai mahola.
9: Ekweli, hina tote leche atishkarta vile iyo puhel puchari heke pasia, na kora na cha ako, o kora niya wewe murole ulipa na hunte chola ba, nireli na mavyund. Okori hila chia wewe, kela chia wewe. Pano, nye nyuni himeri aneke, iya, wona kahi ukumihaka mwanyi hituchota kala pararana tomurehu, wa loka loka. Masi kubanachi vela, kankupali, purikila poela, namana nihura ni manani holokiha, akina kwa kampavela, akina kwa napavela.
0: Gaya, papa. Eli terkumitari una ni nyawiri wa atwa lari mata rumu. Akala kena kan ramon mukena kan kan ramon mukena iyo kasmiri kuntu kosi iyo. Iyo untuk kan nama wani. Munama pamu. Esheni. Eni varre.
9: Eni iri.
4: Ayo piye yang hima eli tereva. Puruke Achina kumake perikata wewe uo wakunya uiria epa maati nsibilizaracha anama waani mwani yaka serteza esapau uiria va epalashitara jimpake huya mawani momo maavahike naavahike serteza esapau maishi nana kotia uiria kanimpela mwani wane laka nahele maati niburye mano epara Una aproveita rivaba makwelo ukala kati hiano mu mani humu no vela vela cha ala makulu paliala ni hole la la la no vela vela
0: akura nkure
4: ah
0: gahe mama wai wana rukunduwar ah nere saiba nimpatir kumu haya wari kwa loke okati wa masa masa yamme
3: maru kwa loke baba himia papa la ura ukala ura tuayo mawani mo Ana hime ura kole na wani ya kwa aji atuwa ya kusi ya andesa anamwana amantari ya ura mamantari ki apa ovu kwa aji na kusera mpotolo ura vanyuma oni wihera kole rava na wivani. Na wivani yole kwa aji atuwa ya yale siyaka jituwa ya purujia atuwa yo kuyo kwa majaka ura hii mpotolo wopi hana potolia. Mano hii anu kukara kwa kura mkure ya mgaltea wukuo to enloka elapo sempere ukara kaya wohono ne.
0: Ni pajere ko yutu no nere ko muki seria ba to kininti ke laywe
10: ala ka pepe
0: bare ke ba loke ah akara ro du lwanyi wa mayale na mayale ala bula bawlu ma kan lanyu hiyawe radio lo hedenye ke mulela anje na hala yetela ka
10: ah me kana ba ke lawe ra mani mo ni nyora twa ya wa ba le o mola yani wanela mapento rera ya wana serdezo sabau tambai himya wera mai kanne sabau ile lanya ke ni tora nkushike tora ile kusefa ka kyanya wela wai kana mele sabau ye ni ra kwara kina ave kala mwani mo wera ba nikaso ve kashi shamo nyora twa ya balo hela mashi mpus ele shempus monradio ni womolaka ya wana sabau ni ile shelela serdezo ni mwakeleleke Wana ya na thari hela no na kereta yo shikina kuyo sharo khala ka wirau shinini biro tulin no masa khaina thari hela
0: Aya murukoreka. Aya mudu thwele mani mwana iyo. Bari kwa doka nirika hai.
10: Me dambe gina ave keda. Kajara ka jammo dambe. Or gina wa gina ko dambe. Latuwe karana ni shoro. Magala ko onyela mbalashti gune kina wukunar hela. Ni shoro ne kuna magala onipinya ratraya dinte pa jijammo.
0: Asante. Edike rekwe ni erwe kafani kama ya lava. Gahaya. Ba ndrola blasa ro kadiri wore musaba ka thiuni mashamashaka. Ya kanlia nyuhia ni hala netela ka TV. O khale muna baba mu mwana na mumu hata mwera timu mothene na miro wa pahi ro wa halua ni rukuria ka pahi mpaka omiroti na mpaka Otinepa yan lenda ni mapro makena kwene ni wa humradio mu
1: Ramo perre mi ana mo anu tene o khu mo anona ona nyoto are tiru ana michi ale sha mi rotri athu tene ni mantare ho bana mapaba ba ba khala ba tsirit wa ba ni ka sope mu cha ka ni ka sope ni nywele wi thanya wi nyalela ni ka sope ni radia ba le ora ni ba re fulano khale fulano eyo Hira, kulia kawa na kuapuela kachora hira iyo, mano anuwa nile yetu ya iya, maki mishoro ya kono moka wale wini kawelaka, ninyele wira, purka hii ada sisteme yo. Owani ya ntoko etu ya iya, leshe, musketeru ura hamu kuna elege, ni wira ka, anuwa apuelo kala musketeru, anuwa apuelo kala serteza, maki mishoro ya jichaka wekaya uo. Niri ya pati maune esha wajaka wekaya, ninyele, na acheri yo kumi. Kena peria kaba nama wanu tena aromra shara kuhuma na nyota mwanu na na michi ni kasope na wanili ya mithale ya ni nyelo kodra na atar hilika hata maskar taru wa nama ntaria maskar taru paro pelia ariparo hiyono niwe herra mapai romo tene mamu kena peria katiyo mafiru meru ale ire liyawa le mapusu mwe ii hieto akwale muhawa ira ava mirata yu aliba mapusu mmo novela velachi ii ni pwaya tharata ilava Ele rata opi hakihitri iria eh kena mantri hola kena rano hospital ora kina kahitri iria wakolo mwa bale ba pano thupulo la wasene bo an panchu ora cha ora thali ora la bimoni haya ba
0: koshi gorela nga hay amma ya bale bun le tinenno bolu maya muhala hinyaka ani ba miruku
8: mi ana kdo nda gora miruku cha picheyo e piro thari hela Mama muhimela ya kunya ni wale pele sawira nya kunya male ba mwenti minzar ti ma himera cha da thal man firmer wale ahla chan thale ale mani continue ritho e thule ki hima man lopana mej mu completar no me mesej mirman kala ka chena we ko lera ki hima na man kanule a wera to komu ki baraka chela le baba nem bala pena purkeny mo na kar mare ya ka mu hi baraka cho mchuala wera e da Akili karina ba owerei panle pelaka wera beke khai pairo chote ne sonte ni wale mahola ni khapelela ne eskarta bele nie nie lieva a hiya ka ba melo uchi su omama la polo wale hulo wala ni mala khute samma chon ko hiya bai ona michi bamanyi boner la vichenye nyura tin rehalal an kwantu kumani bai ba wakriko Kihe pa iro ela pa hivanyo mireva ba unkole mpako tiresawa ba partitu ba ba mane monta uyo oshkarta ba lekine la ba mireva rie mane monta kirke ele piro elela ba fole ba kurwa rupensawa ba ba namira na tanki mira na tia la chova me purcha purwa ko opera rie ni pula ni mwe mkipa chera ba kela karuvo yale onu kele mkikume lano onyo wanu wanu opera rie Hapo yon kala kui huu wawo nire wadhiko lo puro nyalia Nyime huu Utawene uo mara wakava Karwele vireza ava Mwere wafolia vawa wafolia atantachi Mwere mpako otiresan provinciale Woma wehe la atuwe la no manu makuru wari mwe Na mwira kimira to Manu wapinu operaka ni wira Nywana twala kave parti mocha Municipali wawanipanya keno Purika twana kota wira olimparmi Meki na kola baki na pia eskata vile vile kina mara demu mwaki hova kina atota
11: namole hipa mothipela ura esa ke perigo masivan kirena mane na rento ka thwa wa o na kontrola na mwento pe masiva mahiko na loko mwela ntuo wana ntuo hi uria ru ku ti khali ka khwana nyo pia na pia wana mavi wo wo elele ba ko tapanya firko far duela bien na papa mana o mantario ya riawe kanim mantar hian wana we posible wana Hinna mona kama si for setin na ora vamos fazer isso mpaka no limite mano na minu amantaria ka ni mechi myana makulupa la na hele nyura masuka ka powa wo ma amantari ki weta kacha ma wa akara pusatu ama no mumwe pina tela ya nrima kiani phanya hiano ana manyo nyaka wana kama na khumale opposto wo kawa ka ku ipalo ro wani ni chai shwera Eyo en nirero niria mwalaku on liaban tholawe.
0: Kwashu kure.
11: Kamwe ya mahala.
0: Ayo.
11: Ayo papa ba. Kore ranyu. Wati kadela siwin ko wale wa kwanya ka wa kanona mabi unka. Nana. Ne anta phela ni bale ora. Man salam mwacho. Ni racho pro nana le mabi wana ikuchun hinni racho. Opron kera secretary fulani hiani na atie. Kama vya vile khaba kupa tho. Ala ma ba hakaru siwin kama tata ni waya mwe amwa kunyene. A secretary ana warle luva. Ala wela aya ur haya ba msempor. Untana kina thore haya wa kera wa hiba hi luva yawe. Ala ni wira ayur haya yale. Ni sona bale ote zani cha khol ur ha ba msh control. Ila ba pap.
0: Asante min kiru shukrani mama. Kahaya ya secretary atukwe evito twi mbane do ahula evito ahila so tenesi asila bulu evani labunlia hu barik walo keni re hay mwa halaka muhala hinyaka
9: ni manani he ko opale lukari thipele ko ni bulisere ke ndatrina iyo pani rej munta nani phany horeta yu ni re reta na wi hi reta ko ko re khimui ya mala ko hi pan ni lava pani re hi khani lutuwa te ko la navara na khany rihana Ira kan khota khote ke anthuna athuna ka pani rohi khaning wela teko la puawi hu athuna hi mera na khala yang hi mera na puthuna na ka eki ma jo ma hukwe na ala pani vir kanela wa hi mera nu ka ni munchu wela ni hi hui hacha ke ko le ra uni hui hera hi hi khani ma ne ko le ra pani re hu khumele lo hin teko khaning wela bo hi mera na e pabani manani ha ke khali hera ta ei jieni en khala thute no We want an amtetura, a twitter no more than on eto. Haninuel, Operigat.
0: Assent. Mink Rosh Purella, Muniwa, Sisa, the Lucumendria, Humvan Rahula, Woluana, ni Masaki, Retra, wa cholera, ni Omana Niha, Madame Liha, or him was a wood, you and Fatu Lawe, or at Niola, on an Emaha, Wovia Lua Mirimani Nave, or Rapea. On him, I would recall you, Mahawa, Matatani, Onana Ramu, Ela de Onyala. Bukwa hamasa radi Mosambiku pankao kalihera na ni UNICEF mutenge swa mwolimu mkuni ona kalihera ya anamani. Na are ni Gildo Makina vamasana Erminia Francis wana mkumiheria. Araibu swamihi Tutuki Henry Malakala, Jamal Afonso Omakinani na ve Vitorinu Kumpukani na malei hapari otandria mkwa hamasaru. Nwaswa la wira na ve mapuro makina kwene kamusa na ve unipanya ni haya Ovriheli wa kamukushanki wene la uonya la Konder otravalele ya oreto la Mtoko mulika nyiho Idistritu muloko ni mosa se provinsi lano ya Wampula Soopka njiwano oreto la orukuma mwaisa na orwa mutano Na mkuluiru nno werati, omwemba, omukovola, omurupula, Wampula wene ni mapuro makina kwene Na vewei ya wo, ni wakati yo himia huwa, nino onamapa, kusa mbimutumo saa o kalovira kutunia maha wa orata yorola wa kolera. Nto tewa vanyi hana huwa, nalavula saa, na iwe ni riha anjene, tewalea atonya wiri wa onyala, o kala toka liheri ya kawasa, na iwe ni riha anjene, tewalea atonya wiri wa onyala, o kala toka liheri ya kawasa, wa orata yorola, Onikumela watepa shwene eyita. Kwa herini.

0: moakgelele moretele noveriana e radio mosambike nkomone le go gapare ilelo ne o ko neetše sente ke go somana ne o ko ne opatšera moere wona kome moaka wa 1000 ne wa meaka 26 na tšako cap delgado uniasa o nampolani o zambezia nkomone le go lelo o ne o leleane emisoro provincial o cap delgado studio tšova pemba o khoma bone nannatšo mpaka o kati go bagolo o nowa nevidiana e gaparetše olopale tšenokela o nihola nkomone le go gapare ninopacera uzambezia atu sita owuluvala aya vakati ya mwaka wona ntano iprovinsia ile mwaha watanyeria ukhala nukhwiri uno ucap delgado governadoro provincia na woopereria asimiravo onchoko ula wela pwehu wira avaraxa senteko wosoma ichikola wophavela wuteka makhalelo aya ovaholo iprovinsia yoniasa atu woohichiweleliya authitela moolokoloreko itu inothonyera ukhwa ihopa cinci ni citu cikinaku cinokhala mmasini iyani apari cikhwamue pinohala ukumaniha nkumanele ukhapari ciotthenka cianusomyanimi Gracinda Masura umaakirani Fabian Marques tahani uviriana ni muretele karibu wiiwelela nkumanele ukhapari uzambezia atu sita owuuluvala aya vakati ya mwaka wona ntano iprovinsia ile mwaha waatanyeria ukhala nuukhwiri ntekolani nkholaniho abiliyoni une mooni mwaapara
1: amookwasa athannani mwaha ahiiphiwa mwaakha yoola eprovinsia wa zambezia ehaheliwaka wi akhwiri mwaha ola orepeliwe poma ya oxindi ohitto weprovinsia wa zambezia wannumerunenna araro yiphiwe esumana laevinre omikauni eposto administrativo yo esedi epoma ya oxindi guverno epoma ya oxindi zambezia ola ovoka esakhai ovahaikano waamwavano wi ehina aphucaka amookwasa yaathonyaka wi akhwiri masu ala elokuhingwe ni musatoro epoma yeele ya oxindi José da Cruz akhoha kuhingwe nradio mosambique vaavale wamapacerero vinihiye musonkhano alocaka wa ananloko mukhuma wa magaza eposto administrativo yo mikauni elukulukuyeyo José da Cruz ohoone iho timatima wawe wookhala wa amwavano enawerela yoonanara amookwasa
2: o curandero dice que a vida não está a andar porque está a ser fechado com alguém e sem prova e se tinham a vida fundamentalmente idosos e tanto nesta semana da semana de idosos também passar nas localidades falar com a população não falar também com os jovens porque esse mal não pode prevalecer
1: musatoro epoma ya oxindi ooloja ye atthu athanna mmoha ahiiphiwa mweeri yoola wa setembro nihiyaho ehaheriwaka wi taamwaavano yeenrena mwaha ola vothene yaathoonyaka wi amookwasa elaerihiha vanthowa nihikunnana amookwasa opwahavo atthu othoiwa enaphiyerya makumi masese aakhaviheriwa ni yooca olelo vaava yooca ela evirihingwe olelo mpuro ole enakhalavo amookwasa ni atthu othoiwa epoma ya vatchwapa provinsia va zambezia mupuelo ola tiwa ekupweete ya miteko sa ikharari eprovinsia ya zambezia puwa woovirihiwa nihikuna opacera nri nihikuna amookwasa nnarepeliwa olelo vaava Isaura Salimo ammoha anikhuurunennaana ekupweete ela ori inzo ti aphaama waakhapelela amookwasa ohiya waaphucaka ne waathoonyaka wi akhwiri
3: sempre anna kuzara alewe khwiri muhikilivela ongilivelela ni mukhiriwe mwaha wasene mwaha woohaawa wawuuluvala kaanyu kuna ye nanweela ve yaanoona ku haniira wuuluvala enkiviwele maci hiyo naathene munanno nimmelela wuuluvala nowuluvala avinyaniyookhwa iyo ninlota anaahima mahiku ala mukiizumpuwelela mwawoonaana wuuluvala mukaavaha morali mukarespetare mukaakhwitare nimpodu waahiwa ota wira apanya tambe mumpatini nnaku otuma mpati mwaapharele moono mwaatupihe mpatini mpodu waahiya oraiya olenki muhala eneelene etilahi mumpati seseni tendu mwaacutare mutupihe mumpati mukohe mwaava mmaani muyoowo munaani muyoowo yaraki ya vatthu vangana mwaaphalele moono mpaka mwaahiye mukhora yoolo yaawo
1: Isaura Salimo na miteko aekupweete ya ikharari eprovinsia ya vazambezia okhumelele poma ya vatchuwapo abilio ni wone.
0: Uno ukab Delgado, gobernadore o provincia, na wopereria asimira wo, moncho koyola wela puehuira, avarache se nteko wosoma ichikola, wopavela uteka, makaleluaya uvaholo. Ze Gabriel.
4: Malisi itawabu olmacha nananoni isdadi yo pempa, wankutano ni wova hia ikatera, cho chikola ni imia pili nuwa thamanini. Ichikola primaria unidadi yo pempa, wanukupalela wewira, usoma ikaruma yulu pale. Wachera, unuwa wasana ni wachera uteka makalelo omelo. Ufranador, na wakurumicha asana wadzwefen chichinene asana asitiana, asomaka ichikola ni wohikuma, njina chopavila uhitelia ahinaya unuwa. Uvekele wavalizi itawabu, uno kumelela ukati, utelia jewasa na ahinaya upihira miaka 18 jayarelo, uno poheraya, ukala itafauti wajara asana asitiana usoma ichikolani unuwa waya.
5: Ninyuma rapariga kipasi por esta escola possa desistir pelo caminho.
4: Hikale mwana, mwantiana nohala unteleliha usoma ichikola, nolamulia usoma mpaka umaliha ikiasi, yonejese, yonetanu, yona sita, saba, yona nane, mpaka umaliha ikiasi yona kumi, na pili. Anachikola asilopwana ni asitiana anosoma ichikolela, anulamulia umaliha usoma ichikola yulupale, wajera ukala atotoro, alimu, ministro, magovernadore, mansatoro, vano wajera upia ayo makamwayo, anulamulia usoma ichikola primaria jirivo, va provincia.
5: Também cientistas. Então, para se chegar a esse nível, tem que passar em todas as escolas primárias da nossa província.
4: Governador Caldergando Valigita Abunawa Kurmicha Minayarni Analia Asana, ya kaviraka asana ya inhina chopa herra usoma ichikola, ya pavila chiraka manana wachera, uira apanye itu anopavila ya ukala ya malihaka usoma.
5: Então, há motivos suficientes para que...
4: Timana ahabu manana otene ngine chopavila wira ana chikola o chikola primaria unidade apie mpaka utai ni masumaya. Konta, atu yale mwahimechelenyu wira ahosoma ichikolela, chicho, ampahera asomaka, ituchaka, wajara ukavihera unua uela pwehumu.
5: Para o desenvolvimento do nosso país.
4: Ali armolmo, avalijita wabu, governador, Ocal Delgado.
0: I provinsa yoniasa, atu ohi chuelelia, au titela moloko loreko, itu inotonyera ukwa ihopa chinchi, ni chitu chikina ku, chinokala masi ni Fernando Damas.
6: O provinsa yoniasa, atu ohi suania, a titela moloko loreko etu intonyera, okwa ihopa sinchi ni tu sikina sinlama masini. Mahosho ala ahonania na mashishina no nipanyiwaya ntia na moloko loreko opoma ikani yonana lisa. Etu ewi henre wera ihopani tu sikina sinlama masini sikweke. Mutokweni amana nongweha samiteko sa olimini omesera oniasa Flavia Langa ohima wera. Uwera esuuli wetu etanyenre wera ihopa iye ni tusikina silama masirin si kweke arumhiwa mafunti a miala no sohia na hiana anto kumwala no weha samiteku sa limi umarupa so kumi nina wetu mwala no somela sa onasuki e polisi ya e republika ya Mosamigi. Uwera esuuli wetu etanyenre uwera ihopa iye ikweke. Mtokwene ule hemerera wera mapakilo ala ari owo piha mpaka otanyera ano kwa atu. Masi mwemara ila simbalihuwa miteko o laboratorio uwele suweliwe tusheni ya hiliwe masi ale inatanyira wera ihopaha sikweke. Na veto ontuno suweliwa wera murete o hiliwe wa masi ni vale onatanyira itusona nara atu.
7: Tumamish kwenye simento keno riu loreko.
6: Hiyo nine merera kweli wera honani ya mahosho o hiliwa murete otanyenre wera ihopasinki. Sikweke omoloko loreko onana lisa otiritu yomarupa. Masi mwemara ela norumiha mkutula mosa wa mafunti. Okwenile osuela ni wona etu yonaneye Mpakanata nyira okwa ihopani tusikina sinlama masini. Sotene ya nerlaka wera muholo mon rumiheke o laboratorio. Nisuweleke enenenene etanyenre okwa wa ihopaia. Nitusikina sinlama masini. Flavia Langa, mtukwene amadano ngweha sa mteku saulimini omesera no provincio niasa. Ansulia ka sa mahosho o wivyo wa ihopa. Ni mashitu oiswani ya moloko lureko poma ikani yonana lisa otisiritu yomarupa. Mwayaka pilisi vinre ye ni upishoreni wera yaho nani ya mahosho ntuku ala tu ya tanyenre wera yopasi nchi isi kweke mbuwa mamoloko lureko. Okumela olishinga Fernando Damash.
0: Nino lapuela unampula. Nrita unawawe hamasi, onche kwa wachulu ara norte, unawite nkechacha, yupuwele laka opopiha, ukumelela chituchu tutu wacha. Ntakola ninkura nihu, melu na ikale, ihali mwapara.
8: Ama hodela amutenka suliwehera samasi mpanta watando wela pwahu, ara norte ahimu itu kiha, yupuwele laka, ukotia ukumelela miha sote pa, uamshenkiho el ninyu, onikela ukumelela, wampo heri wakati. Vanihimwa ya wera otano wela pwahu, enikela urupa ipula yo watesha, wa okati yole wepula na mwanankaya onikuvela. Kwa mihae suki siria, mutenke soyola oniwehera samasi, mpanta otano wela pwahu, onivara mteko o wera mwali kelo, wopa vela osuwela, maporo anombo piha ukumela, makacha mihoyala otepa, wopela okoti heria ukumeleri otepavo, ana museni anekala maporo yawo. Varigeri wa mteko yowo, mutenke sola oniwehera samasi, mpanta watano wela pwahu ara norti, onipacha na watuku manene ukuma nsana, mpaka enamashe shiela, opoma wa omayaya. Varigeri wa mteko mano onerila yoko mali hiwa, asuweli, wera anaweheria, samukalelo amasi, wa matia kamosa kamosa, wa wera, wonane ya mteko wopa wela osomeriwa, vakanlia oko diheriwa ukumelela meha sote pa ayita. Mahole la ampanta onuwehera miteko seye samasi, mpanta otano wela pwahu, ara norte, Carlito Jomar. O suwe liha wera, muteko mulu palesha, oholi liheshiwe mpostu administrativu yo hahupi, o parapato, wana mkoroche o moma, o larte e provincie la wampula. Mutate wopashu nanti ni onamakura o provincie wa Zambezia, vamosane morom tipu hii, o megaruma o provincie wa Cap Delgado, o mantin bari o majoni o provincia o niasa memo munihimu o kalamiro inopo biha ukumelela makachami humalupale wa pia ka eita.
9: O que nós estamos agora a fazer é trabalhar com o NGD, a fazermos trabalho extremo.
8: Enevara humu tola ba, urana hiya na ba ni mutenka zonu heria, mwaha waitawo nise pato sa kumelela bani. Akala wera wanoro rerla, noro watu okomali ya mteko mkina kwene, onikela huu urana tuwa nama hula amawani, wera anakale yao ankela onikalihireka, wa miteko sa husuhi ya nahiyana. Enihimi ya humu tola ba, wera ana museni agarekala mpuro yalo uu tihala, ahana atamaka, kufanda yala olipela ebula urupa, wanaka ehimali urupa, tiyo wata, ni hiyana na hito kuwana mashanki hiyo akumelele, mapuro ene yao ni makina ku, amunaponi mahumu. Yokala etu enihimu makawera masi ari inhale muleto anorwa anarowa. Masi okati yo anruwa ya anekala onyanya vanki pale mapurro mkaliwa. Entepo ntanani hava okala kawera machanki kumala anikumele laka okala wene mapurro mamosaru ya wo.
9: Mazeshi kwando vei vai faz destruições. E os sitios são os mesmos. E todos os anos temos avisado isso.
8: Maholela mutengeso niwehera samasi, mutengeso ara norti, Carlito Jumar, ni mutoku mano onelo komali hiwa suweli, opavela ka witu kihiri wa upodili waka, mukwaha wepula na mwanankaya onikumamutano oshili omahiyu, mutoku mano yogo onerane onakala portu, okumelo enamara rujansana, mpaka enamasha shiela, okumelo wampula weno melu naikali.
0: No shukurela, nijoni nthruwela to uzambezi ya, Ndreta unowa wacha isaria, uhatuka atu achese, uwatanyeria, umuiva bishpu odiosezi okelimani, Don Afonso Sitora, abelio ni une.
1: Ekupwe tena taratula nyahava Zambezi ya herla onamo na opadwa watu asese, vantowa wawatana ni maha wawipiwa wa ole aribishpu egesezi ya vachuapo Don Ozori Afonso. Were nye mweri wa julio, estadiela ya bachuapo. Na makusama so, a ekupuete yele, rambu simbi, ori indo hei hava, edukumentu ene yore mpa, nevonu na vose kuma, watu otene, ya le duwen leikina we e waroka vihira watoku ene wa maha ola ene ntaraya. Rambu simbo ya aloja nera ruyola vachuwapo walipo kapano wa vihama soo. Elukulu kuya aloko haya mitaku iparingwe ne kupetele mpuo wa nyeri mitana ni maha.
10: A esta fase de proceso é natural que surjam várias informações em torno do processo, não é? Como eu disse, são questões que estão intrinsecamente ligadas ao processo, porque qualquer informação relacionada com o conteúdo do processo, eu particularmente estaria a pôr em causa o segredo de justiça, não é?
1: Rambu Simbe, alondendo mazina atuala e paringue, masotonya indo otene ahatana nimiteko da pariwa ne bispo yole ipingue.
10: Todos aqueles que estão sendo ouvidos, principalmente aqueles que estão privados da liberdade, são trabalhadores, não é? da diocese e foram ouvidos mesmo nesta qualidade de trabalhadores, também como suspeitos da prática de alguma infração criminal.
11: Todos os quatro?
10: Sim, são todos trabalhadores da igreja.
1: Rambo Simbe na makusamaso a ekupwete otolotola nyaha e province ya Zambezia.
0: Asante mwapara. Una uka Delgado, mavirika na chilo wokati, una wapopi hacha ihopa ni uyekala woyolia, michoko chile, chinukala ni kerekere ipahare, ntakola ni kula niho, ze Gabriel.
4: Provinsi uka Delgado, mavirika na chilo wokati, una wapopi ha ihopa ni ukala woyolia, wana mwani, ano kala njoko wapahari njoko eniola, uela pwehu. Ala mwani nola. Akanle anotarana ngoleli ompanti wawehawe hia ichi kole yulupale yoluri upempa, Sidoni Masha yeye, yoyo, tonkale anapuvu ni chitu chikina kuchotutuwa, chone niale umeloni womiaka wira pichitu, chino wanila itafauti uvaria womite kuchomenchia ihopa vao provincia. Kamto kwa himechalawe Masha yeye, itafauti chino wanila ya kahipasi choko nyula ikalawa, ni ikaruma chomenchera, nansu chicho, nye chino kikichera mpahari wa achera, utotulana ni ukala wa inama chompahari. Wanila woma yosuma ichi kola yulupale, umalamala wa inama chompahari, poti ukuhera, mapanyiro anamowani ni unchera uhikala wa yolia, iprovincia amuchi enchi anokulvela, umencha wa achera. Wikalihera ni makalelu haya.
12: Action de mudanzas climáticas com os clones.
4: Mwaha wa mavirika na chulo o wakati na chakatoko anapuvu. Wanohimeche wira itafauti yonanano. Ni anawanila itafauti uhietoko pasi. Kwanwecha wo ikalawa ni ikaruma chomenchera. Chicho inama chompahari ni vereke. Fekweli anawanila itafauti variari womiteko chomencha ihopa. Ni makalelo anamuani. Yayo anukumbela uvara nteko mpahari. Nina umakalelwene yala, ichikola yulupale inehelela, wavyavira, ukikicherani utrusela watusevenchinene, wali yawo ikapa.
12: Mekufu plantamu cerca de 10 hectares de mangal.
4: Mkufu hii ni hala wakalaka iwaka waka kumi jokapa. Kone na cho, uri nteko hewe hiya wajera utunelia nteko otietia ikapa. Imaga yopemba ni hana metru elfu imocha nuwa imiepili jokapa. Wana katoko vakani nanso, nina wanteko itu yulu pale ni itunieyo, ina awanila ifaita, ukanle, utietia wo, ikapa. Alearimo olumo, Asidoni Masha yeye, nontarana holeli ompanti wawe hawahia ichikole yulupale yoluriu, upempa, iprovincia, yoka Delgado.
0: Asante mwapara, nichoni norwato uniasa, idistreti yo kwamba, wanena nacho, chinovaria miteko, chola kiacheria ana mawani, otama tamacha maporo owapo pihacha, urwa, mwapero au kikicheria latu lonko waita unatamirela Maria Fazenda Bonoite.
13: Odishitu yu kwa mba uniasa, no sinisi varihua kama miteko. Sawa, wale lihera anama wani wi etame mwapuro yao eri awopo pihea wi yakale emakaka mwapuro o kapelelea. Mwaha wa eita enirwa. Nimumbu eleno yu wo ori okwela wi kumelele anakwe. Ni uhono nea itu so hiana hiana. Tepi tepi wa imusi seyo sinkala mkerekere miolo ko mwanda ni namutimbwa. Na veto mapuro makina mwemo sinsareayamo. Na veto mapuro makina mwemo ansareayamo masi unanyowamo. Musatoro e distritu yo kwamba Jacobe Matumba inre uwi akala mapuro edepuleliwe opiera 394 uwi atu enamakamo mibairu ya wanchatu ni orimbane. Wavo nkulea uwi imusi sopiera saseyo na lakanyaho sinao kwela okala mapuro ene yao sitamaka mapuro awopo pihea. Muholi ole aledi hiraka uwinto eita enorwa no kala wupa wa echeku ano vari okulea wi atu ekale awiko soba.
14: Sinaji deki de outubro a dezembro teremos chuva ya sima.
13: Ma eita yeyo enorwa vari okulea wi atu yiko sope isakire ma irisa seyo sinisirna kumelela. Na vari hahu muteko ya wala lera atwene yao wi etameke mu mapuru mwemu arayamu awopu pihe ya wi ikumelele okwa atu nari itu upade ya wa ipa nontu vari okule ya wii erowe mapuro yao ndepudendahu wii imusi iyo sama kemo.
14: Sempre reunimos con ela para que saiam nesses locais de maior risco.
13: Ni wale masunta pulendahu amusatura idishitu yo kwamba Jacobe Matumba ni miteko silvari hiwa sawala lera anama wani wii etame mo mapuro mwemo unopopihe yamo omakamo wii yamake mapuro o kapelelea. Ya winto isakere ma irisa so kumelela maha wa ebula yeyo ya jamende. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
0: No shukuruela mwapara. Nichongu na mpula. Nchongu manilo onu. Unotoni na miteko chatiana. Unovara nteko woku mhera. Iprojetu salvar vidas. Mana ya wira. Ukavira ukumi wana mawani. Idistritu yoshuru Kabdelgado. Ni wirati. Iprovinsia yonampula. Santos Agosto.
15: Mutwenke swa onu mulierish, ono tukere projete mosa, inri liwa waka pelele ni waka liheria, ana mawani, amushitu so shiuri polisi waka mdilekadu, ni werati ino wampula. Milagre Corneliu, amutwenke swa onu mulierish ino wampula, wakale mutwenke swa ilapo so urana, unikome la miteko swa waka liheria shitiana, wenre. Ne projete yela, anrohi liwampua matu la shitiana, ikonto pili, ni mie tena sheshe, wayago, okuma ashitiana alupale ni ashimali wa shitu siya sopili sa ushiuri ni werati. Ya programa niriligwa unuwehiriguwa miteko samuhaku wa mpandu ashitiana wa miteto sovere kanasa. Avahiwaka mukali herio yale akamili wini kotro sa atakali ni saitawoni sa maverikano wakati. Milagre Corneliu wale wulano wampula wa makisho ni mtuku manu warinawe ishakata rashtadu wampula ni nikuru ni mosana onu mulierish opuru yowo. Wa avani niligwa ikalelo sa mukali herio, univari ligwa ni mutengi suyole, soli pera mukali luaya, wana meteteni, amushitetu siya, sopili.
16: E destes 2.900 beneficiários, os 100 são especificamente para organizações da sociedade civil.
15: Wanume urnini la natu yao nengela huwa kali heri ava, ikonto pili ni mie tena sheshe, emie mosa tale anikuma mitengi susana mawani, anita niwa sociedade civil. Ni miyalo nisikina kuseni sa governo, sinruwa tuwa kela mukali huriola. E projetu yela, niri la shahuva, unuweheri ya miteko samuhaku wa sashitiana, niri la huto, otu kere ikalelo, so wiku riha, sana mawani yago, ni nkela wavahaka miso, owala kamata, ni makina, andutili wikuo, ni pwe la shahuva, ofrikeni hamukalelo, kwa muhaku wa shitiana yago, wala muteko orimbua wa otunku ni ngwere la watu yago ovela vela.
16: É projeto de cariz humanitário.
15: Milagre Corneliu muteke swa onu mulieris ni wampula usulia kawera muteke swa onu mulieris onrotu kera kai projetu hiri liwa wakapela ni wakalihera ana mawani amushitu so shiuri opuniso kabadrekadu ni werati no wampula ya vaka mukaliherio.
0: Wachone lorato uniasa. Aholele o governo provincia ile anawitonyera uchukula mwaha wonjere aka numero natu opankelele ikirini venchivenchi ale akale uluvala anotepa uhuva huvaja Maria Fazenda.
13: Aholele aeboma ya provincia yoniasa ari ochukurua wa mahawa wake lana mikalo sa ovehiwa atu ashulu pale mkalo owo onruha wi atu awulu vala enahawa. Mbuwa mamieri mitani mesheshe sinavira oniasa no. So lembwa mikalo sopira miloko mirarunu wa mili sa ovehiwa ashulu pale. Wavo nonea ya hui mwagisana sare mikalo miloko mili. Ikande mukalo wa ovehiwa hasuliwa ashulu pale. Muimara soma lihera oniasa no. Ashulu pale akina anakiwa itu saya ni amosaya. Mukalo owo donaru hela nto wi enavira vira evekelaka miseweni. Distritu sintoni wa wakela na mikalo siriso maua oshimbunila olishinga omandhimba ni okwamba. Wewo atu ashulu pale amvehiwa ya. Hinkala toni orateliwa atwene yawo. Ya winto mikalo iyo sa ovira vira vekelaka miseweni. Na vetovehiwa ashulu pale. Eboma eni evarihaka miteko ni miala no sa waka vihera. Ya leli heraka anama wani. Wi epanyeke wakapelela atu aulu vala. Anto koleli henreye. Mosa ashulu pala ni wehera sa muloko wakavihera atu osiwa o provincia Yoniasa Elidio Jafare. Ihale ya wohima ri okalela mpanta wanihikuna na masheshe. Nihikuna opa jera na mwere wa otubru. Ninchapeliwa okala nihiku na tu aulu vala muilapo so hiya na hiya naso dunia. Nrinihiku nena ninkolea wi atu ekilati esomele samahosho ankuma na yano atu aulu vala ni wi upanyue epiro yovirela. Okala o provincia no kukumele nle mukalo wa urarushiwa nare omaniwa. Masi oriwa ovehiwa oruaniwa na ve nihasu nene neno naruhela wi atu aulu vala enavira vira evekelaka na ve osulu tonera no vanchene ivakina ku anakiwa musulu kwaya itusaya wi nyuo etempanyo ovira. Anonto mikalo sene siyo, sene kolea wii na vanyi hana, nikolaka wii na asase epiro ya uvirila maho shwe ni yao. Ni wale masu amosa ashito kwena ni wehera sa muloko waka vihera atuo siwa o provincia Yoniasa. Amuloko ole aniwera waka vihera wakuta mweri ya bahaka musuru kuma iprograma so hiana hiana. Tepi tepi yeyo ya wawaha musuruku imusi sinapiera 81,593. Siri imusi sinholeliwa ni atu aulu vala. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
0: Nichone lapuela u Tanzania. Governo elapo ile hokali hacheracha ukate wapacherihia ichame chomalila chokia si chotene latu. Wapia ipula yulu pale, inowa hereria urupa, mwerio la uriho mwaka wanantano, Monteru Bonifacio.
17: Sinapachiri ya esimana inawa isame mashikula ni sailapo ya Tanzania, sawe heri wa were ya mieri sa November ni December. Wakuvela opakiwa isame iso, eri emosa mwa ipiro sipanyiwe, wovyo kama ha wa epula yulu pale, inawa hereriwa opachiri ya urupa mweri ola wa Otubru, mwaha wa El Niño. Asoko ene ayikuvernu ena himawi epula eyo, ena hala otanyira osari ya maasi, opatia wa inupa, misewe, mitato, ni otanyira ireta. Etulia ministro wa miteko sa osomi o Tanzania, Wanu Ameir, o himawi washashiwaka wakihiwa anashikola mapuru soreni isame wa makata miho ayo, ekuvernu yola mula wakuvela opakiwa isame. Wanu Ameir, o himato, wi wakuvela opakiwa isame isa mwaha wohikala ni nroromelo wi ishikola nsipwate ya ni osaria wa maasi wina huweheririwa. Sekretari wa nawehasa isame wilapo ya wa Tanzania wohima wi ni hukuno remba na wa sinapachiria isame iso ni sinahala omala umapakirwa mweri wa November mwaho wa El Nino anawehereriwa ekuverni yo pakira ovarila muteko musuruko na pira 730 bilions musuruko wa shilling unalikana na 17 bilions wa metikaish ori muteko wa walili hira atum enakala makuroni osaria masi veli veli ui evinyemo onatumeliwa itu sa wakavira no atum ya wa israeli wa masi mtoko ikalawa soja manta ni sikina ori musurukuto wa oreheriwa no itu sinana nare vaholo va umara wa epulam ukumela odari islam ehali ila vahiruni miyano montairu bonifasio
0: mpaka wakati ulava hii na opia umwisho mkumelele kuhapare ilelo nyoko neche senteko sumana nyoko nopachera mweri wana kumi mwaka wa elfu pili nuwa miaka 26 mwarinye mamuchanimi ngrasinda masura umakina ni Fabian Marquez tahani mwakalele muretele mpaka nyoko ni kwamwe asante.

0: mohite pelo ko padela so wiwa ye so he mana biri ha mo na ke kena ko sinkala so wotiwa poni himia we julia mitro sipena we na mala nyu o wiria na mu studio maradi msambi kwa mpudano wenno ikaruma sa ho iesa fm ni wonya ho na kala porto mu hina 90.3 wa mpula 90.0 angoshi 89.5 o malema 87.6 na vosho kashmar maboro numa 88.5 MHz FM. Lelo wa ikale luseya so tapelela ni hiku na Radio Msambik nino paiheni vanelo mosa ni na mwiwa wamite koseya sa radio amto kwene makoma swa.
1: Nino mio kiniru tautu kelemente murapela na ne amrapela na wo kizere wanzina komo gentsena na naira ru ona nara na tenika lenzena naka mashina mo thekani akina akwa nigera lintu deno kirimu ikusheria no na lintu no akora no amrapela tsena naka no malela akina kuni rompanya hintsena nene no marolo here karke yi apa apa apa te khale nse nana nan to thala no na ru khiru o khale mra pele ne o me ko jo khuru go pa jara ga ha ge rom lompa yo khale tru en honon ne ma hiku ene mba mi yo kine kila thia ka kina wo pa na sa a me ra ba khwa ka nzina nu nu ngur khu ro ge ro khala go ga ta ni ya kai ne me ka me ra ba so nzina nu de ni nungwe so khale itu kini wa ga wala ke no na ka ini ra ne ya itu so pa ha pa ha ya itu zo lia wiha lia wiha zo hapala sinne ne bokula mokhalelo wa motho a ho wa ro khala wa ro wa ru hinya wa rite we ra wene ka thogere ga ni nyunyuelo pa ha itu zo hapala ni nyunyuelo o uri itu zo hapala ne mvekele ka muluku mwanene ne ne khalakala ne gilathe ne ro khana no we ra we muluku ban rom yo mlompa ba muluku kona hi ngolombiwa porque nene mhala yo rega wai ka kenkala o mathe ka re rele wa ke rupa ke shelo ga salama muluko wa mromo lomba we mke ba hi khoetsa ola ka gitike re komi ya ka malo ole muluko khonne nyanyala so itu ya ni ruha huya sinne kora kora yo khala trek na go enera na ya mumu antena yue amo vitelo khala ta khalle mo aiwa amontario yo 4 she nde ya khala ala khala na telefoni ala na muzururi wa na mvelo ntoko ze hemwali aya atho wa ta ni beteri thokosa ka ha ya we rawe wa ro khala we rawe o himi wa rite we rawe na waloku paleli uru ni himi atu ba mera wa khwaka wa shi mai wa shi ro koraka wa shi zulwa ga wa shi humaka mutiti mi he ole wo khuvelle ne toko ze mi himwa wirwa mothu oniva enowa ne kopo yo khuvelle khona la boela thomo ro ke tshema ka lo khopela u ro ke give ke ele mo mphanya no yeng re o ta khala wala ne mo mphanya ro yi mutiti mi he ole mo khala na nyo poromo ha telefoni ula ya mu ya kolu ya pheriwe ne thu ye yo eno zivela ne ge pheriru ro ngar kwa nyoro wanyo ka ya ne ruiru ma ve he ka thu ka ya ne ruiru mo ve he ke kuverno ka ne ruiru mo hone le ke vathu elapo ya nyo wale lapo ya khwinyu ke hipi wiri waya iriwe mo rumele ke ntoko semphavele yaya mi yo de mu pereryo ka thu na ka wale la na mawani wera ya teke atswela ka e kina ku kaha yomvekela radio Msambiki. Wera radio Msambiki ula hiyo onekela miyo kempa chenron wiriana yaka ya 1998. Wale pa hii itale kamoza kamoza simvira muradio ni miki nizu wera 98. So kamo era kikalaniwa kwa wapa radio jiriku. Nahem lesha nahem korolela namu era nasinku. Radio jiriku wa titi wa ipanta tawe moza akala opili vila za akala chiche toza titi wa pili holo no wakala antena aruma ntametia toza titi wa opili vila ni otulivu wakala antena aruma FM miyo kerero mrode la murare lo radio Msambiki mwaha wa wira we hata miyo tata rohe kala nkela ga mthukula radio Msambiki kikilathe kina ngure na mekina maphanya data kine ha ombekela radio Msambiki ra o tsuwe la iwo nyuwo tsa mombara tsa mteko iwe ne ke khai muni hakala liheke ne bokule ke ituna hapo welaho porque nyuma ne panyera rwana mune panyane rigene nenda ne tumwa no bwala kayona nara nyuma gela ma hinya iwe wala gela ma rumi hanzi bona oloka hinina no rwela nini hia bale mratele wa khalabo e kina ku yo valiria di radio msambiki yo khale tumu haka vekela ka ro khala wira we ah wa ha khala mzuruku ka tena wira we yele yele yele on thukwe yele o hiye o thukwe ke
2: Kaleke na mkului.
1: Oh, kaleke na mkului. Onu ulumazeke mutu ohiyu. Muheleke matipo. Yukusha matipo kuhela. Etweyo ya kila ateliwe vaneliwe kihinye mkaka. Nkezuwe lakazuwe lakwaka. Vaneliwe. Ele ntipela iye. Ntipela ni. Hinini ngwiriana. Nini ngwiriana. Olo vareke mitokoza vanchenesha. Muheleke matipo. Muhela matipo muhiala rumaka pa himpaka orole kwa terore 45 mashibale bari bari hene ne khalakala onrola na wala pila ke nona ya wira ne lamwa wa malangwa simale bale munona nyunno ni khalaka wira ka ke nona ndra hai wa khala bale ne re yana mathano shiliwa sa bato ni ruwa oni asa wa mphula e ka bu delegado sambesia ona khala ni porona ba jera mphula ele yo khala tintukulela yena to nyera wira we ana mphula wa tsela radio kai ka enro province igene no hitsibiliwa tsinidzibiliwa mashi hiyo deneng kala ne borona ba jere uri ana mphula tankelo tsulu ninidzibiliwa radio radio le o hiwaliwe ke radio le e khaleke kozwa la kheno rumeliwa musoro khubale mo hawa ama lushu wala ikarumeyi mashi akhala wera we ka 10 hampolo sa waka mikam leveri ya mkulu yo radio lo he maleke kai uri wana kho ya babo matsipa ka phavela ka baba ke wiri ya nene iwe ya ke lo heliwa ka ya ko heliwa ka ya la khala ye ko khala rana ga ba hina iwe a kha ko khala rana ga hina iwe shorshi patula le shole o khala a ai tamperto o khala Leonardo Kembo matipo makina ko makina ko hatwa ka rombola ka khala ke na ka nera pepe rwa am hi endin le sha hamromola le sha hamromola o na ni muwa khala yona ni khala ni o ha khala la bale na khala bale hinya ka bo mutun ni hala wera ka ke no ke re tsai baba o ni wa matipo wera ma shefo ke shoveri riwe ka la la wera wi mu hiye mu mi he ka matipo ke re hai baba radio msampeki ula muhupi ula mtukule mwa wiria ni hana sho
2: ayo
1: radio msampeki o he wale ke wa he fanya na ga mutula vula o heli wa matipo arumeke hene ndine wiwa ko ale no munona rokala ka wera onyu mukela ndene munira we muri mkinyu ishini mukale mkinyu
2: ayo
1: nyuma one ke baba le munira nyu o wera we o kala rami ba
2: i
1: muna mpacha podi muhinyeza erora mone mu eropacha hatu mno wochela nata nyu muna kala kala munira mso mahale yoche le kana no mahiku kanli kana nto arokala wera mamwe rohiyu wiva herenre ne mutu Atuya no akina kwa akala ni ruruwa mkichuti he ele nkale kotiku weza kina kwa ndro hawe iwe ile numero na ngela napo hiwa ala na mwero likareli itusa etero ze kale mteko
2: mahawazi vela
1: vana mahawazi vela kina vinyira kina hinyetu hiniriwa kina vinyira kina hinyetu hiniriwa o mashuri wa anyi heria ayo rati msambe kulo hiwaleke o haye misauzo holo zenroa ele kushio ruhiwa opanchani utiansani watuwa mpaka ya mteko ya pere sendari yele la hinyugirwa elokosha ke pheria oke alera barere leke ntoko vere ye nonruela hu mahikuno mahawaleshe i province ya sheshe se lupana ya ba ntoko for example ba miyo kala ke shuntiaka ntaba noleshe ne mahao ukapotelekato mahao iba baba urwa minuto 30 ha minuto 30 ne kinera minuto 30 ni okay minuto 30 ni pale ka we haka tidia roja ka minuto 30 na ruba le she 30 kinni juela arupa ini kinni juela 30 ni kinni juela mera arupa ini ko chola 40 minuto kinni juela pale ka provider ruba bale nto yele yele na vela akale akalo provider getu ayo nsipo no tepe sholaka nini hinyetu nimna shukuru mlopana wonipa akhalatu ana mwipa tsatupa apa atanyuta munne thalela weyu
2: ewe
1: mekini wiwane munne bonyeria ana mtakoyala wiwane bonyera rumi hanze bongala tsola nanze bona kenenrela rumi amradio mu atupia angala rumi haka nekena konenrela karaka i ahonao we no can enter low with you and I'm on chain. Begin this way. Ah, Kalama de Bahin Levea. Ayo, I hear to you, Munaya. Hadiru Guru Marina, Toki, however, I'm like a normal and an anonymity. New Kela, we were you. Me on Anna Maniala, now I'm going to my patrol. I am going to be young. Well, I rava. I'm going to go to the house. Na tuki Henry uruwe pa kenroa uugira wakopa na zenamuzi yao. Mm-hmm. Wera muluku wachale barakani muluku. Wavahe yata salama mpironi. Hekale mashi enroa waka jamiha. Miyo ngerota pela.

0: Ina, miru ku tise iya muni iwa nyumurati yo mu male pe la kawera ni moro mo hata tin yo lele keni ala ro war wale. Ma he kale ro muluku wo cha le ne muluku nu shamre ma nyo keni ku pale wera muno mor la wai ko ma mulopan. Ina. Atwa na hanle owa ha miru ku di ala pa hanu wo na nyo ku vese ka misa ala. Male pe la ora ka masa ka misa ya ka muni wo na wo na ka. Aho kwa sa male. Apa tu yang malai? Fit treji kins.
1: Misteu ki punya. Omos ke nagi.